Padre, al Espíritu Santo. Amén. Vista de Jesús la Eucaristía. Que me esté de la Vestad por Jesús sacramentado por la tal de San Juárez vinculado abandonado. Sir na lingitip sa mga witi, adis sa kisal natin, ikulit sa tin sa mga gdaklan. Slimalik Maria, bigrat sa mga sa mga bira kilfrot al yuktiyeg Jesus. Amin. Gloria al